0: me nyame a oyɛ asomdwe nyankopɔn ne nyame ka kyerɛ sɛ wobɛhyira wo a ɛnneɛma a wofɛ mu no ɛyɛ bebree na mmom sɛ wogyina a onyame ma n'anim onyam hyɛ ɛda adi ne tumi nso ɛda adi yɛkenkan bible no wɔ genesis chapter number 37 verse 1 to 3 no
1: genesis 37 tifia sɛ ɔso wɔtɔn joseph kɔɔ misraim na jacob tenaa asase a n'agya yɛɛ so ɔhɔhoɔ a ɛne kanaan asase no so na yei ne jacob abusua ho abakɔsɛm joseph dii mfirinhyia dunson no ɔno ne ne nuanom kɔhwɛɛ nwan na abrantewa no ne n'agya yerenom bilha ne silpa mma no ɛwɔ hɔ na joseph bɛkaa wɔn ho asɛmmɔne kyerɛɛ n'agya verse 3 na ɛsiane sɛ joseph yɛ ne nkɔkɔaberɛ mu ba nti na israel dɔ no sene ne ma nyinaa enti ɔpam batakari bi maa no amen
0: amen
1: amen
0: asɔfo yɛnkan 35 no na mmom yɛnkan verse number 9 no
1: chapter 35 verse 9 ɔse na onyankopɔn yii ne ho kyerɛɛ jacob bio ne ba a ɔfiri mesopotamia baeɛ no mu
0: onyame yii ne ho kyerɛɛ jacob bio
1: ɔhyira
0: ofiri masopotamia baeɛ na awurade hyiraa no ɔsɔfo to so
1: na onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ wodin de jacob nanso ɔmfrɛ wo jacob bio na mmom israel ne wo din na ɔtoo ne din israel na onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ
0: onyame ka kyerɛɛ no sɛ
1: mene onyankopɔn twɛ dwampɔn
0: mene nyankopɔn twɛ diampɔn
1: dɔre na yɛ bebree
0: dɔre na yɛ bebree
1: ɔman ne aman asafo bebree ɔman ne asafo bɛfiri wo mu aba
0: ɔman ne ɔman asafo bɛfiri wo mu aba
1: na ahemfo firi wasene mu bɛba
0: na ahemfo firi wasene mu bɛba
1: na asase a mede mama abraham ne isaac no wo na mede bɛma wo
0: asase a mede ama abraham ne isaac no wo na mede ɛbɛma wo
1: na wasefoɔ a obedi wakyire no na mede asase no bɛma wɔn
0: wasefoɔ bɛdi wakyire na mede asase no bɛma wɔn
1: na onyankopɔn firi ne nkyɛn kɔɔ deɛ ɔne no kasaeɛ hɔ
0: onyame firi ne nkyɛn kɔɔ deɛ ɔne ne kasaeɛ hɔ yɛnka sɛ amen
1: amen
0: wei yɛ ɛberɛ a jacob firi masopotamia na waba na ɛberɛ a ofiri masopotamia baeɛ no ɛyɛ ɛberɛ a saa berɛ no mu ɛna ɛkɔbaa sɛ wɔne onyame ɛbɛdi ahyia na adeɛ baako ɛpɛ sɛ yɛde w'adwene ɛsi so nyinaa ne sɛ yɛhwɛ the life of jacob nyame ne nakasa nyame akasa jacob but abaa bɛduru baabi sɛ ɛnneɛma a wɔne mu nyinaa nyɛ nneɛma a ɛkɔ so tɔɔten but deɛ ɔne mu nyinaa no so onyame ɛka no ho nti duru baabi na sɛ nneɛma mu yɛ dena ne nyame ne no aba bɛkasa saa bɛpɛpɛ na kristosoma abrabɔ no ɛtie ɛduru baabi abohu sɛ nneɛma mu yɛ den wobohu sɛ ne nyame ada ne ho adi ne waka biribi akyerɛ wo because kristosom no yɛkɔ nyinaa no asɛ yɛforo bepɔ na yɛsane ɛduru baabi abɛfa potosum ɛduru baabi abohu sɛ baabi a wonam no wotirim sɛ ɛnneɛma nyɛ easy but sɛ wobɛgyina a onyame ma n'anim onyam hyɛ ɛne ne tumi yɛ deɛ bɛyi ɛda adi enti onyankopɔn ne jacob ayɛ deɛ bɛyi akasa na ɛberɛ nyankopɔn ɛfiri ne nkyɛn kɔɔeɛ no wobɛ 15 no a na jacob frɛɛ saa bea hɔ bɛɛtɛ enti ɛberɛ a wɔfrɛɛ hɔ bɛɛtɛ no wobɛ 16 no a 16 ɛna na jacob jacob 16 no na na akɔ akɔba sɛ jacob ɛyera yɛfrɛ no rachel ɛwo ɛba na abɔfra no ɛwui yɛfrɛ no sɛ rachel ɛwui nti berɛ a wɔwo ɛba no na ɔwo ɛba nti berɛ a awowogyefoɔ no sɛ wei nso yɛ bɛrima ɛna ɔse yɛbɛfrɛ no ben oni na ɔtoo ne din ben oni no aseɛ ne ma woyɛɛ mu ba na bible no sɛ rachel deɛ ɛde bɛyi ɛwu ɛwɔ hɔ na wohwɛ ne nyinaa no a ɛmaa jacob ɛtuanamo na ɔkɔtoo ne papa a yɛfrɛ no isaac na yɛnkenkan 27 no ɔsɔfo kan yɛfrɛ no sɛ 35:27
1: ɔse na jacob baa n'agya isaac nkyɛn wɔ mamre
0: enti Jacob ba ne gya ye frɛ no Isaac nkyɛn ɛwɔ Mamre
1: to Kiriat Arba a ɛne Hebron
0: enti ɔba Kiriat Arba a ɛne Hebron
1: de Abraham ne Isaac tena ayɛ sɛ ɔwɔ no
0: ɛhɔ na Abraham ne Isaac tena sɛ ɔwɔ because nyame ka kyerɛ Jacob sɛ wɔde asase a ɛyɛ ne gyanom asase bɛma no enti sɛ mede bɛma wo deɛ a ɛwɔ sɛ wode w'ani hu no asase no enti Jacob baeɛ no ɔkɔɔ n'agya a yɛfrɛ no Isaac nkyɛn na ɔkɔɔ Kiriat Arba hɔ na ɔkɔtenaeɛ ɔsɔfo toa so kakra
1: na Isaac ne nyinaa yɛ mfirinhyia ɔha aduɔwɔtwe
0: enti Isaac dii ɛna mfirinhyia ɔha aduɔwɔtwe
1: na Isaac gyaa ne honhom mu
0: na Isaac gyaa ne honhom
1: na ɔwui
0: na ɔwui
1: na ɔti n'agyanom wɔ asɛm ado berɛ a na wɔbɔ akɔkora
0: na Isaac tina janom wa samado ebra na wabo akokra to aswe
1: na na amen no
0: na mfie na amen no me sre urade ama obi a wo tie me se urade moa wo se de be ya be hunu uma ene wo nananom de be enhira se wo hwe Isaac ebra ekoba se Jacob bae no sabre Jacob ne ne menyina ne ba ne nchen enti Isaac hunu ne nananom na me yeshua sa sabre na rubi no muswa ya debe umwa nyinyina umwa wari ya neche sebi ya umwa uo enti Isaac uhuni ma ema ese uhuni nana nkansuwa me sre radia mubi ya uutie me se eradi nyanko pon enhu mobo se debe ya ube di umfie na me ewati asifuwa sa asiso
1: amen.
0: Na abe hunu umama na aye eni mwenyam shenia pejadie na Bible no se na Isaac ewi na watuwa nejanom ewo asamado na unya bre e kain tuwasua Bible say na Isaac ba ye freno Jacob wanini nuya ye freno Esau omu ba ebe siye omu eja na omu yenu eye me isre erwade ma wose erwade ma wuma nshite erwade ma watai ma wune wuma wuma entem nemom ebre nyame ehu umobonu wa di umfie na ameno erwade nyankupon frewa wume nyina kambu mu na yesie wuyi because twere ni se se wu na yensie wuyi a opon bakura ho womfaso ye de be echeo yesre urade aduma ma na urade animu tia ma se urade mo wo na urade emfa minsa enkan na urade mo wo na bible no se ebre ekoba se Isaac wuye no urade shira Jacob urade nyankopon e shira Jacob eti wunya bre na okinkan verse number 36 na 36 no eka iso na want to aso nti eho ene ka iso a want to aso enti se wo ba 37 no a 37 ne so eka Jacob a wo ento to aso enti 37 na eken kan ye no wose na Jacob ema enti e ba se Jacob ebetena ase ye no Genesis 37 no Jacob ema enti Bible no say na Joseph ni ne nuanom koyen one eja enwan na obebo ni nuanom dimbone ede chire neja se ni nuanom omunye enti bro bebo on dimbone achire neja no Bible no say na neja do Joseph nti no neja pam batakali many caress edema no ne bra wode batakali ne ma no enum na Bible no say Joseph ani ni nuanom ena ekohwe nwan na Joseph esondaye a edikan osondaye no Bible no se na woni ni nuanom nyina akurem na omatwitwa ayio efiefi na ononko ade sori gina a kireben na ade akyenye no oyidaye ne kire enaja ani ni nuanom nyina se osondaye no yi kire ni nuanom se me sondaye na ye nyina yakọ efuo mu na yetwitwa ayio efiefi na menkwa me die na sori agina ho kireben emunyina mu die ewo fom na asamani nuanom kan se inti die na oba be die yesu ana na eno akire no Bible se osun da ye biim na da yesu na osun ye no we ye da yesu a osun ye na kyese akwa akoba se eno no ye da yesu a ohun se owia ene osrane ena fe ensroma etwa ne ho ehia na oyi daye no neja eka kire ne se okan enim ka kire ne se die na wo ba be di menu nuanom so ana ana se menu ona ene unianu mnina ye baba kutu wana na neja kane nim na Bible nuse neja die wadi da yenu ye die bayi isiye na enam ni da ye soni ni nse mkentino Bible se ninu ya nomu koso etano but adia ba kwa mbesa mekani yani se I am for peace but when I speak they are for war yenche Joseph ni da ye soni enye nyamina adane di achreno eye ni da achine nyamina adane di achreno wa niema ebe koso wana brabum at times it drew baby na se nipa wo daachi a omfa ne ma totin obefa ne ma e di obefa ne ma e yem but me pesa me ka kire o se ma emma wa bemu emuda stay focus na so obe stay focus a erade be boa wa ma wani suade hunu anya ne memu na ye ni munyam hweni apagade ne di asedan so ama erade ujidi akase amen the bible no se ebre ba sa no eno enna ninuanom koye nwan na bible say ninuanom koye nwan ewo sikim na neja ka kire joseph say fa aduane ko na fa koma unuanom na brabeka de e koso e kire me ti bible no say joseph de aduane e kwa koma ninuanom kire ne se okodru sikim no na afei nani nuanom eni ho enti otwaso na ohunu obi na obusa anu no so enu na wonuanom ka so mbeko dotam enti omukọ dotam na Joseph edi aduane no ekọ dotam na Bible no se ebra oya ben dotam no ehonom na ekọ ba se ni nuanom hu no no de omka se da ye suni no na eba no moma ye nche no na yenko no na yɛnhwɛ deɛ ne daeɛ no ɛbɛyɛ abusua at times e duru baabi a ɛnam wɔne suade hunu nti ɛnam wɔ nsɛnka nti ɛnam daakye bi a wowɔ nti no mɛnyɛ w'adwene sɛ nnipa nyinaa bɛdɔ mɛnyɛ w'adwene sɛ nnipa nyinaa bɛtaa w'akyi ɛwɔ deɛ woyɛ at times e duru baabi a wobɛnya opposition ɛno ɛne adeɛ baako a na ɛrekɔ so wɔ Joseph abrabom na deɛ yɛka no sɛ I am for peace but when I speak they are for war nyame akasa akyerɛ no wɔda yɛsom mu sɛ obeye nipa kesiye nyame akasa akyerɛ no ewoda yesum se ne daache beye fe but yenhwe niema Joseph efemu enti bible no se ebre ba sa no okoduru ni nuanom nche no ni nuanom gye aduane no efri ni nsem na ni nuanom ye oma dwene se sa tam no omu etete no na ye to ne to amenem na afi ni nuanom tena ase didi na bible no se ebra wo ye de ne to amenem no Rubin eye na dwene se enka okwa akopa homa babe yi no but obaye no na ni nuanom ayi no aton no because sabre na Ishmael fo bi a omutwem akọ Misraim omuduru wonom no ena Juda ka se ye yekum ye nua emfa so bey na ye benya enti ade enti se moma ye nton no Juda fo de eton de omfa ne kwa Judas Iscariot oton Jesus Christ Juda we nso eye de bey oma yeton ni nia e di bible no say e ba sa no omu yie no na omu ton no e de ne ma Ishmael fo na omu so e de no call Misraim but ahanum ye nsua de kakra ye nhwe se wonua no ma ankasa wani ya gani na wonua no ma yiu na wo hwe won na ye ton wo e jisika ye nhwe ne ma Joseph efemu sabren si yeton nipa enye si yeton wo sa keke wo ye di chen bo wo nai ni ye di chen ni bo wo nai ya na afi wo no mutu waso sedi ebra ni yeton kwa no mekase brebe omi yi frim bia ni efre na shanti achepa atiti frim na onshe sedi yesibe ton kwa ipa ni ye di chen abo wo nai na wo nam sire so na edru baabi na se wu ani asane chain ni ato atwene uti unnam saa na de oba beto mo ne tipo nkoso sa pepepe na ni nuanom ye no e na ye ton no na ye hwe niema Joseph efemu ebra ye ton no no bible se omu wuro na taria na ye many carries ni ye wuro ataria no efri ne ho na ebra omu wuro ye no na Rubin ba ye no e na bible no se Rubin behun na obebusa ni nuanom no asemo a omukan ye ni se yehu no enti de opesa wo ye biaye na twere ne se rubin se na me de meye dai na wo fa opapon na wo kon no na wo de ne moja ye Joseph atariem na wo de tarie no esuma se monfa nkoma meja na monka nkyere ne se onhwe se ne ba ne tarie ni nia Jacob wode ne nsa na nwene tarie no ti bra wo so mu no de wo kan ye ne se ma me ba na tarie ni ene aboa boni bi abe no aboa boni bi awe no na aboa boni bi atete ne mu na bible se ne mama ene ne mama ma ehwe se de nka be ye ombechire ne re na wo ka kire won se wo nyai isu no na wo ka kire won se me di are ho ebe kɔ me ba nchen e wa samado e de na meka I am for peace but when I speak they are for war yen hwe Joseph ne da ye so a wo so ye yen hwe da ye so a wo so nti yen hwe kwan ya ne nuanom e fa so eye eja ma wo at yen hwe kwan ya wo fa om fa so eye o madwene so mbedi nani menim de wo nemu menim de ekoso se nyame ni bibi e de ma wo bon sam wo mfa ho nemu se nyame wo bibi kese ye de wo ya bon sam be na dwene se obefa kwan bia so for street wo obefa nipa so ha wo obefa nipa so atete wo nemu se obegina awurade ma wo nemu nwo aseda because bible se ono kwafo no afra ye na ono nso no obeye ne bohye ye ane na amen onyame ewutumi se oden sesaye beba edi ama wo menim de ekoso menim de atete wo menim ne ma wo famu but me pese me ka kire wo se wonna yesua won wonna nyame frɛ won kane no wo manfa niema easy enani pa ya ma kristo som no akwa akoye se ese wura mu ese unsaka we unsaka we unsaka we enu nti ni nipa bebre wo kristo som a wo mu abemu eye buo no eduru bre a wo se ye ma unu se kristo som no bible no se ono nyankopon no frɛ ya ma ye hunu amane kakra ansa na osiesie ye ama ya yepe adenti na befa ne ma e din mu se de be ya wan kasa obenya personal testimony at times e dru ba bia enipa wo fa ne ma e din mu na se utimi gina e ma wonya personal testimony enti yen hwe ne ma Joseph efa mu but de ofa mu nyina no ya ton no e de ne komisrim na ebra ye ton no no ne papa asemo kan se me dia rehuo be kɔ me ba no ɛnkyɛn ɛwɔ asamado abusua ɛnɛ me pɛ sɛ me no bɔ mpaeɛ but mpaeɛ a me no bɔ nyina ne sɛ Awurade mmoa wo na wo da yɛ so mmerɛ mu because Joseph da yɛ so ɛnya ne mmoa me srɛ Awurade ama wo sɛ Awurade mmoa wo na w'ani so ade hunu wo da yɛ so ade ɛyɛ wo vision ɛyɛ wo dream ɛyɛ wo focus osoro mmoa wo na ɛnya ne mmoa nemu benya ne mmoa ɔmfa nneɛma easy ɛduru baabi a wɔha wo bɛba ɛduru baabi a tete bɛba ɛduru baabi a bɛyɛ sun ɛduru baabi a bɛyɛ awerɛhoɔ nemu sɛ wobɛgyina Awurade bible no sɛ wɔamfrɛ yɛn sɛ wobɛgu yɛ anim ase nemu wɔfrɛ yɛn sɛ wɔbɛhyɛ yɛn animonyam pɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ abrabɔ mu no yɛwɔ adesaeɛ ɛne yɛwɔ adekyeeɛ enti sɛ ɛsuma ba a hunu sɛ adekyeeɛ bi ɛɛba sɛdeɛ yɛwɔ sedeɛ na eduru baabi a yɛwɔ ɛberɛ a yɛde sere ɛne eduru baabi so a yɛn sere mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ abrabɔ no mu sɛ nnɛ wontumi nsere a ɛberɛ bi bɛba a wobɛsere eduru baabi a amanfoɔ bɛwuru awareɛ mu na ebia wawareɛ mmae sɛdeɛ obi anya awareɛ no saa na wo nso wodeɛ bɛtumi aba nti wodeɛ no sɛ nya gyedeɛ ne awerɛhyɛmu sɛ Awurade ɛngu w'anim ase gyina menim deɛ wo nnam mu ba deɛ wo nnam mu no ɛɛden sɛdeɛ bɛɛkora no a Awurade tene ne nsa a ɛbɛyɛ mmerɛ because bible no se wɔtene ne nsa obintumi mfa ntoɔ wɔde to obi ntumi mpagya wɔyɛ mfitiaseɛ na wɔyɛ awieɛ ɔbɔ kwan to baabi ɛ kwan na wowodeɛ ne sɛ gyina na sɛ wobɛgyina ma Awurade a Awurade mma w'anim ɛngu ase da I am for peace but when I speak they are for war nyame kasa kyerɛ Joseph ɛwɔ daeɛ so mu daeɛ so a yɛso no ɛduru baabi a nyame ne kasa kyerɛ yɛ nyame fa nasɔfoɔ so kasa kyerɛ yɛ nyame fa twerɛsɛm so kasa kyerɛ yɛ na mmom nyame kasa kyerɛ wo a na bɔnsɛm nim sɛ nyame aka asɛmpa afa ho no ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛko atia sɛdeɛ ɛbɛyɛ adeɛ nyame aka no mmɛm adie ba kwa hyene nson wa asase we su ni se bonsam ade papa bie ni wonu ma fa nyame ho abonsam be ye na dwene se enkoto oten da obe na dwene se obe sori atia ne fa so adwene mu se se die kristo som tie no at times e dru ba bia eniema e den beba but e se eniema e den ba na se wugina ewrade hyene ho ni nyam ewrade den sesaye ewrade den sakraye ewrade den kainko ewrade den pegya ebeba adia mawo enya wadwene se seyia na abrabo ne beye onyame a obo kwan to bebi e kwan na no abusia obeka o na wode nsesan beba obete nanim a kire o na obebie sura mawo na obeda no wadi e wo kwan foforo so adia mawo wugidi akase amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: abusia ene mame fo onsia na ye mompa ye ye mpa ye a edikan se ewrade moa o na ewrade ma wani suade hunu enya ne memu na ansa ne bebo sampa ye no ye bedi kan ahwe Genesis chapter number 35 no onse ye hwe 35 na verse 27 no eho eka Isaac eho asem Isaac ehunu ne ba ye frɛ ne Jacob wone ne ma na bra wo hu no ansa na owu edi enti na twere ne ma ye hunu sa Yes, Ewurade se enkwatentene Ewurade ma woni wumfie na men.
1: Amen.
0: Wonyame ma woni wumfie na men.
1: Amen.
0: Wose na Isaac nya enfinhia waha edi owotwe 180 ena Isaac nya. Yes, Ewurade ade amao. Se Ewurade emma mpatuwo enye wonkwa emfiri ho.
1: Amen.
0: Ewurade nyankopon emma wonhie wo ma.
1: Amen.
0: Nemom Ewurade nyankopon ma wonne wonfie na men.
1: Amen.
0: Na fe wo ma akra wachi.
1: Amen.
0: Isaac wanhie ne ba. Wanhie Jacob. Ena wanhie Esau. But ekoba se ono wuye no ne ma ne sie no. Yes, Ewurade wo mpa ibom se Ewurade mo aye. Na Ewurade ma ye ni emfie na men. Ewa tiasefo asase so. Na ye hunu ye ma ema ewa ti asefo asase so na Ewurade Nyankopon hyira ye ewo Yesu di mu nti we ni mpa ye a edikan ye a ye bo ewo Yesu di mu
1: ewo Yesu di mu
0: Ewurade Yesu
1: Ewurade Yesu
0: ene
1: ene
0: anopei
1: anopei
0: Ewurade
1: Ewurade
0: ye di ase dama
1: ye di ase dama
0: wo ye nyame a
1: nyame a
0: wo sha
1: wo sha
0: ejina
1: ejina
0: wo kanso a
1: wo kanso a
0: ebem
1: ebem
0: ye di honhom
1: ye di honhom
0: ye nipadua
1: nipadua
0: ene yenkra
1: ene yenkra
0: ye di show nsa
1: ye di show nsa
0: ebra ye da wase
1: ebra ye da wase
0: na afi
1: na afi
0: ye di honso
1: de honso
0: e show nsa bi wano ne fast dama Ewurade
1: sha di ne me ko pa da bo sha da be ko pa di kapa
0: la ba bo
1: sha da be le be sha da ne me ko pa di kapa ra pa pa ye pa da me ko pa da ya In the name of Jesus
0: Christ, Baba, Zanzeze, Mazeze, Mazeze, Mazeze, Regede, Balia, Maskotoria, Mama Kanda, Zunaya, Mama Bay, in the mighty name of Jesus, Bebia, Obia, Bompay, and Fasi, Damera, De, and Wana Dom, Nenimutier, Nensha Supa, Ninsakesia, Watne, also, and Radin Yankupon, who mobbo, and Kwan, where they are Dumwo, Semoja, Dumo Fusani. Ketrema dabo jemwa biwanu ne fasi damano kabo sazi gazi magazu magaza rebe debe debe debe rege debe debe debe debe reba babo le baba bo le bo le baba la baba zuza malabrande re gandara mandi andando zianzize mazuzu magazizi magazu magazi magazu magazi magazu rebe debe rebe debe rebe debe rebe debe rebe debe rebe debe rebe debe le ba ba ba bo le ba ba ba bo le ba ba ba bo le bo le kandala bala bala ba bo le bo bo shandala bala bala ba bo kondala bala bala ba ba bo shandele bere bere bere ba ba bo re bala lia la la la bo kanda ya mama bosko tori ya mama kanda zuna ya mama bele bo shanderi ya mama kayum makayum makayaba bali bo bali bo ba ba ba bo ba kabo ba ba le ba ba ba bo ba ba ba le ba ba la ba la ba la ba zinze be de be de be de ben le be le be le be le be le be le be le be le be le be le be le be le be le be babu ba babu ba babu ba babu ba babu ba babu ba la bo ba la bo ba la bo bo zinze ze ma la ba ba le be la ba le be la ba le be la ba le be la ba le bo le ba ba la ba bo le ba ba ba bo hey ya ma ya za zizi ma za zi ma za zi ma Haye, haye, haye, haye, haye, haye, haye, haye, haye, haye, ile baba lebo, shandere beyandala ya mama kayandere ya mama bosko tori ya mama kanda, zuna ya mama belebo, shabadi ya nagada male ya mama skotori ya mama bosko tori ya mama kanda, zuna ya mama belebo, shabagade malaba bo le ba ba ba la ba bo le ba ba ba bo le ba ba ba bo le bo le kanda ya mama zonda la ba la ba la ba bo shendere bere bing le ba ba ba ba bo le ba ba ba ba bo le ba ba ba ba bo le ba ba ba ba bo le bo le bagada ya magada magada magada magada in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth kola bo shabadele ya makaturi ya makagabu bagabu baba rebede bede bede bede bede bing ezeze magazizi magazizi mabo re ba ba bo le ba ba bo le bo shanderi ya mama bosko tori ya mama kanda Zuna ya mama belebo, shabadi ya magadi ya malabo, rebabali ya mama bosko tori ya mama bika makabo, lebababo. Le ba ba ba ba la ba bo shabada ba la ba la ba bo le bo ba bo le bo le ba le bo le ba le bo le ba ba la ba bo le ba ba ba la ba bo le ba ba ba bo le bo ale ma zanzizi magada la ba bo ale ba ba zizi malagada bo ba ba la ba bo shamanda ya mandoli ya mama bo in the mighty name of Jesus Christ konda la ba la ba le ba ba ba bo le bo shabadi ya malakata le kianda la ba bo shabandoli ya mama bo boskotori ya mama kanda zuna ya mama be le kayande le bia Dala bala babo in Jesus mighty name. Ye koswa bompa ye wode hon e sherade ensa wode hon hon wini pedia wokra e sherade ensa wenyamine betimi ansha osua wohon emma sembi erade mane bambo erade mane nsapa erade mane nimtie ento so erade nyankopon tutu wanamu ensi ye enya wonkoa woni wabushia bie wano ne bompa ye wo yesu demo ko la babo le bababo le bo shandere berebe ale badi andali agadaba ya mana bala babo le ba ba ba bo le bo hey yeah yo hey yeah yo hey yeah yo hey yeah yo hey yeah yo le ba ba ba bo le ba ba ba bo le bo le ba ba ba bo le bo bo le ba ba bo le bo le ba le bo le ba le ba ba ba la ba bo le ba ba ba bo le ba ba ba bo le bo aye mala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala ba alle blonda la blanda la blanda la blanda la blanda la blanda la blanda la blanda la blanda Ike yandeli ya mama bosko tori ya mama kanda zuna ya mama ben le bababo le bababo le bababo le bababo ale blanda ya mama bosko tori ya mama kanda zuna ya mama ben in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth kolabo shabadi yandeli ya kate ya mama bosko tori ya mama kanda zuna ya mama be lebo shabada la balaba le kayanda la balabala balababo shambanderi ya mama bo kamaya ele bayanda la bayandori ya mama bosko tori ya mama kanda zuna ya mama bing le ba ba ba la ba bo le ba ba ba ba bo le ba ba ba ba bo le ba ba ba ba bo le bo le ba ba ba ba la ba bo le ba ba ba ba bo le ba ba ba ba bo le bo le ba ba ba ba bo le bo le ba ba ba bo le bo bo bo zima la ba la ba ale ba ba la ba bo le ba ba ba bo le ba bo la ba bo le bo Kandele belianda la bala bala bala bala babo jabada yamada yamada yamada ya le kayanda la bala bala bala babo shabada la bala babo yandere bianda la bayanda la bala bala bala babo le baba baba baba bo le baba baba bo le bo shabanda la bala bala bala ban le baba baba baba baba bo le bo shabada babo in the name of Jesus Christ ye koso bompaye Ewurade sɛ na Isaac edi ne mfie na amen sa na Bible no ka odi ne mfie na amen na wohunu ne ma ene ne mama yes Ewurade Nyankopɔn de ama wo srɛ sɛ Ewurade mmoa wo ne di wo mfie na men ne hunu wo ma ene wo mama ewo Yesu Kristo di mu biwa no kandara bala bala babo jandere berebe leka bayandere ya mama boskotori ya mama kanda zuna ya mama be reka daya bala babo lebobo shabada la bala babo lekomoba rekandara bala bala babo lebobobo zanzima gada bayaba Le baba bo lebo le baba yanza zima gada bala bada bada gada bala baba le gayanda la bala bala bala babo jabada bada bada inde debe debe debe debe debe debe debe debe debe debe debe debe ayeye ayeye ayeye.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
4: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
3: Savvy, Steven!
4: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
3: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
0: Hiya, yeah, hiya, yeah. Le ba ba ba ba ba ba bo le bo bo shandere be de be de be de be de be. Ale ba la bo le ba la ba bo le ba ba la ba bo le ba ba la ba bo le bo le ba ba bo le bo le ba ba bo le bo le ba ba bo le bo. Azaza mazuma zazuma zazamali akata ya mama bo reka yandar ya mama bo skotori ya mama kanda zuna ya mama be. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, eradi abom paye wo Yesu Kristo demo wasem si yengu ya betina se ne beka omeni ye edi achre hon kon kon tren won sawo da hon di ewa omasuo adie biare beye musio beye sain beye mpetu uo beye yaridom yifri ya kwe mu sedi erade wasem si na Isaac di nimfie na men na erade ohuni ma enini nananu mnina enshira hon kon kon tren won sa ewa Yesu Kristo demo da hon di wa kwa mfufro suo ubi biare erade ya nene bompa ye enana humachin Erade tena wonsawo adie beye enkwanhia adie beye mushio adie beye mpetuo adie beye yaredom yifri na kwemu na onini mfie na men ewate asifo asase so na nyen munyam hwani apejade sɛde Isaac ehuno ne ba Jacob na wonhuno ne ba Jacob emano hon kon kon ta hon de wokwan so ewo Yesu Kristo demo bua wo mei sɛde beye Erade yebehuno ye mane enananom enshira ewo Yesu Kristo demo down di adie biere beye premature death ya do dinu moje chem ewo Yesu Kristo demo yes red divine grace ewo Yesu demo mokumakaka mokumakaka mokumakaka mokumakaka redebedebedebede alebranda la bala bala babo shabadianda la bala babo ilebedebedebedebe le baba babo le baba babo babala babo babala babo babala ba le brandere biandare ya mama bosco tori ya mama ba rekindala bala bala babo shabadala bala ba in the mighty name of Jesus Christ ewo Yesu demo ena ye bompaye abusua ye koso abompaye na ye mpaye ye bon ye ba Genesis chapter number 37 na Bible no say na Joseph ni nuanom kohwe na ja enwan na Joseph bebo won dimbone echre won na no achre no Joseph eson daye me sre urade nyankopon ma wo ewo ani swade hu na nyamede ama wo se urade nyankopon emwa wo se odaye son no emfa wo ne se de bi siaka urade nyankopon ma wani swade hu no emem se de Joseph ani de ani swade hu no ebe mu wo se oson daye na wo ka kire na janom na wo sa son ni mpre num so wo ka kire na ja ye bompa ye se urade mwa wo ani swade hu no biara wo no nyankopon de adom wo no Ewurade mua na sɛne suade hunu no emrem emfa wo ne wɔtaya abɛfa mu emfa wo ne amane abɛfa mu emfa wo ne niamɛ bɛkɔ so wɔ abrabɔ mu Ewurade Nyankopɔn mua wo sɛde bɛyɛ wo ne suade hunu bɛbɛm yɛ bɔ mpa yɛ wɔ Yesu
6: dimu kanda la bala bala bala bala bala
0: kanda la bala bala bala bala bala
6: bala bala bala bala bala
0: bala bala
6: bala bala bala bala bala bala bala bala bala Baba bom yan da me ko ze have to ne me ko parada da da yan da da da da baba baba bom rakapanda bo sa da bo pa da pa yan te da da me ko pada ya da baba bom ya panda da da bo sa da da baba bom e pado sa da me ko pada ya panda baba rakapo sa da bo pa da panda pa le kapo sa da prende da baba Ibrahim da bossa da papa ba ya kapanta da papa ba ya ponta da me kopada ya panda ba pa ba ba ba ba rabo ba ba ba ba pa ba rabo sa da ba po para do sa da papa yang te da ga para do sa da papa e ka para do sa da me kopada ya ge pere pe yang te me kopanda ba ba ba yang da da e ka para do sa da me Pada ya pada baba, yang da bosa da baba, rakapan da pada baba, ya da meko pada ya pada baba, yang da bosa da pada baba, ya da ipada da meko pada ya gabara baba, rabosa da meko pada ya pada baba, ya pada pada baba baba, rakapose da meko baba baba, rabo baba. Baba ba i kapasa do sa da me ko pada ya pada baba e baba ba ra baba baba e baba ra baba baba e baba ra baba baba e baba ra baba baba e baba ra baba baba e baba ra baba sa da me ko pada ya pada baba i kapara do sa da me ko pada ya pada baba e pado ni me ko para do sa da bebe Ea ponta pose, ekona ma kose, vetu nimi ko parata da da, raka panta pa da ba ba ba, yang te pa da ya ka ba ra ba ba ba, ea ba ba ba ra ba ba ba ba, ea da da bo sa da ba ba ba, eka pa ra ponta pa ba ba ba ba, ea ba ba ba ra ba ba ba ba, ea ba ra ba ba ba ba ba ba, ea tu nimi ko parata ba ba ba, eka pa ra do se te Bebe, inte me kupara duze de beboba, araka bose de me kupanda baba, ayente bede yege berete ne me kouze, evetu ne me kupara baba bo, yanda da da basa da baba, akonde da da da da da da, ibaba raba baba ba, raka bose da bo,
0: Jesus Christ. Iye koso abo mpaye, Joseph nyanom prane, se omube kuno, da ye suni ni na eba no moma ye nkuno ye mfa ne nto emura yi mu bi ye sere urade se so bi apra ne evu afa ho so be yi wo nkwa afri ho a urade nje wo emfri ne
1: amen
0: urade nje wo emfri sa fo ne nsem
1: amen
0: ewo yesu di
1: o yesu di
0: urade yesu
1: urade yesu
0: efri sa bre mu
1: ko
0: enipa boni ni bia apra ne evu
1: apra ne evu
0: se de be ya
1: se de be ya
0: ko be yi mi nkwa
1: ko be yi mi nkwa
0: e de afri wo no
1: e de afri wo no
0: sunsun fem
1: sunsun fem
0: ene wonam fem
1: ene wonam fem
0: urade
1: urade
0: jeme
1: jeme
0: efri wo nsem
1: efri wo nsem
0: ewo yesu di somebody pray
6: ibabo sa de be ko panda ba ya do ne me ko para do za da ba ba ya nta pa do ka para ba ba ba ibaba ra ba ba ba ba ibada da da ma ko pada ya ga para ba Iyapanda da bosa de bebe. Ikabara da da da da masu de bebe. Ikonda da da da mekobara da da da. Iyante be de gebere bebe. Iye da da mekobara ba ba ba. Arra da da da da da makobara ba ba. Iyababara bebe. Ikabara doza de bekobara ba ba. Ayabada makobara ba ba ba. Iponda da bakobara ba ba ba. Iyababara ba ba ba. Satuni mikobara da da da. Iyapanda ba da ba ba. Aragabanda ba. Zada bakobanda ba ba. Ayababara bebe. Iponda boza de bebere bebe. Ibere bebe bebe. Ibere bebe bebe. Ibere bebe bebe. Zato sada bekobara da da ba. Yanda da da da da ba da ba ba. Yada da da da da. Ragabosa de bebo bara da ba ba. Yadone me kobara ba ba ba. Yabe bebe bebe bebe. Ikabara doza da ba ba ra ba ba ba. Ibabara ba ba ba ba. Ibara ba ba ba ba. Ibara ba ba ba ba. Ibara ba ba ba. Ibara ba ba ba. Ibara ba ba ba. Ibara ba ba ba. Ibara ba ba ba. Ibara ba ba ba. Ibara ba ba ba ba. Ibara ba ba ba ba. Ibara ba ba ba. Ibara ba ba ba. Ibara ba ba ba ba. Ibara ba ba ba. Ibara ba ba ba. Ibara ba ba ba. Ikapada na makobara ba ba. Ibanda da da da ba. Shada ba.
0: Jesus. Ye bom pa ye. So obi abopon epo boni nkrofo bi abopo boni a Awurade na ankasa ntene ni nsa
1: amen
0: ebra omopuna ni se ombi kuno no na ye to ne to amene mu no Judas se ye kun ye nua faso be ni benya o ma ye nyine ni ento yes Awurade se ona abopona emu ba ko eno ankasa Awurade mfa ne so na epo boni na ya bono no ankasa nsane yes Awurade nyankopon ma obi a bopo boni afa no se ye adwuma mu se ye fie se ye adabi biara ani pana bopo sunsun fem ne honam fem ah ebetimi ayi wo nkwa firi wo Awurade nyankopon training sa na emfa wo jiemra somebody pray
6: kadu shete me ko paraduza da pa yan tebe da paraduza da bebe iko uze hebe du shani mi ko paraduza da ifranda na ma ko parada ya jebe da ya jebe da da usanda da me ko paraduza da branda ba ba ba ragabanda da da da ibran da da da da da da da da da da da ya papa ra pa pa pa ikabara do za de bebe ipapa ra pa pa pa pa za da da ma ko pa da ya ba da ba ba ikabara do za de ba ba ya da da da ma ko pa da ya ba da ba ba ibara do za de bebe ikon da da da ma ko bara do za da ba ba ya da da na ma ko bara da da da ya bon da ba da ba ba Iya kabara doza de bebe, ipanda da da me kopada ya bada baba. Iya dosa de me kopara dosa, avanda ba kapara doze, eve doze eve de ne me kopada da. Ayeda de me kopara doza da ba, ibrende me kopada baba, ibranda makora dia dia da. Ikara doza de ve de ni me kopara da, iyanta bada na me kopara baba, reve de ne me kova hadia da ikonda da da da ragapoza da branda da da ipranda da da da basa da da ba ia da da da ragapanda ba rabanda ba rabanda ba rabanda ba rabanda ba rabanda ba rabanda ba rabanda ba ibaba
0: mo of Jesus ebla ya bossa mpaye yes re nyankopon dia ma se ene demu nyina urade ntutu wana mu nsi
1: amen
0: de beye musio ni esa urade nyimfiri wakwa mu ebra wo kwa adwuma onyame asem se de ade ensa besom beshira so ye nsa no adwuma ebeye yie urade ne mani petumi a odidi yie ti esre urade nyankopon e de ama ewo yesu di mu urade yesu ena no pe yi mede me honhom ne minipa dua ne me kra hye wo nsa
7: Abraham
0: to anamo akodwaso
7: bo
0: me ho ban
7: erade
0: wasem se
7: de
0: ade ensa be so
7: be
0: hira so ensa no adwuma
7: ebe
0: ye yi erade
7: bie
0: suru ma me
7: amatofo
0: ene atufo
7: bua
0: me
7: ma
0: me dwadi enkonka
7: misika
0: sem
7: enye yi
0: ewo yesu
7: di
0: somebody pray
6: Baba rakapanda bata baba rakapanda basa da baba ikabaradusa da baba radusa da baba ikose evenda da me kobaradusa da baba iadusa da me kopanda baba baba iada da da da da ikabaradusa da baba itanda bata ya branda baba baba ia baba raba baba zadusa da me kopanda bada baba ia da da da da e baba ra da za da ba ka ba ra ba ba ba e ya do sa da me ko pa da ba ba ba e ya da da da me ko pa da ya ba da ba e baba ra ba ba ba ba ba e pa da da me ko pa ha do sa e ko da pe za da da da da ra do sa da me ko pa da ba ba a ra do sa he ve do ni me ko ba sha
0: in the name of Jesus Christ abusia eradin shrao
7: amen
0: Eradin tin enim nkyro.
7: Amen.
0: Ye breno ayebe.
7: Jesus.
0: Na nia ye kanyina ye ayam for peace. But when I speak they are for war. Onyame kasa ho so be ye bibi wa blaboma. On fani ma easy. Basa u jina na sa wo ko a. Eradin man enim onyam hye ne to me daddy. Eradin yakopo nhyrawo. Ye the number no to jwa obetimi afre abaha na ye no abompae.
7: Line A chose bit me off free abaso 0246 677 566 0246 677 566 Usbit me off free abaso no ne papa adetwe enkomo 0246 677 566 Usbit me off free abamans a triumphant word ministry and our tea and cano Ubehu ye wedum kwaoma ahojo da bank road number near 0246 677 566 0246 677 566 ena oti enka se de fiade bia oti enka no obehun ye wo edum kwaoma
8: It feels good to be in control no matter what Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business the fully integrated Wi-Fi 7 5G and 8-hour battery backup solution Keep connected keep working and keep security systems running reliably Be in control Be invincible Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
9: Sana, Israel Sana, and Wanyam Sana, and the Devajuaye,